Mulembe wikimanera mulala ubunyane wehi mucho chikongo jili paluka hunja iri mucheri cha mana wira mesuka na katasha ira shonza kanu shangana hawa mula bandu ba umaba umere kulimibiri umulala uo sese miati hii kasuka na yo ikale bula wa yetia umulu uyu wabi imanere umulalanga unu yuwe sese na ye anabere leta wanda mena wangana hiru kuchikumo na mukulukulu jili paluka hunja wakati no kwa mani piyoshi epewa waka sukana wu waka kwa merera teno hane ndi miyazi menje yae ka lepia haba kuli mibiri mumulalanga unu yu nga bangatasha yetu watu wabate neri hirabu mbibere mebu ya yu bangakulamu mibiri ni mwate abere kwa mererua neri miyazi yoshi iya nganaleka governmenti ya Kongo iya nganale vya echo nga kulanga chichahe beno iranganzala ne renge huba huba shanga shalaka abakuri mibiri iba twika lo mumyachi libiri biringa bituliro kumbe iba libi chiwanga kolanga chicha kandono omuhanyo yune mushatse mbwa mumyachi biringa bituliro patano hali kalo mutolerasi zero ni wambu emyachi shi ikandirwa kwa mererwa muno na soherwa ngo kobona tokine kundu wakana sungikana ba mabe bwera aba batashia irumwisa watasha kolero mukitunga Echeo sese, eribia riso, erichungula kundu, okwamene mitili rabendu, ebya kingi rumokongo, nivyanga rumokongo, omulabera elaboratuare, ayikasungana yu, yishi inahimbi rumo, bia swamena mene rumocha uche kongo, iba tupuli miyati yondeke, apa kongo sibasi wakaka kapale rumoshuntira ngashinishi, apa kasungana bo, nivamanatere baya kumo, osisi nga ini iba bere puerua ngoko watu lere iba kola numuhu nguwena tuki ni kundu ebere nabe iba ikakiri uko vuzevu julio paluka honjina treno chereho akala ndamerira hile tondekari mumulalanga unu yu omochi oche kongo iba natungiri kundu uko miyazi ikara ngurara omochi oche kongo na ikatumi uomubi huwibi hihia kumbiyo shibi alaba omochi akakala numuhu lekirana nulusende ilune mkira mchikona echaleta. Na wakatu kwa teno, mkwa nane ndi miyati yu waka kwa merera, kumbe ihabia mabadiliko watu likundu, na wanganaleka miyati yi nini busi kiboshi. Yukolo mjerar, kutu yuko mulikitere mkulu, wesese, yukolo mpiere lohohola, osomba, nina tulu kwa teno, akandi bereriria mito ndekere ili biri mulala wose singa nganya tukwete nabushi ababara bwirwa ababara holwa ibalebya chiwanga kolanga cha chahe imetsi ushi ine no busike chila mero echeka lokera o mu bandu abakwire bola ikalo musete ibatino yama busuke yama bichingolwa chila tareta umuchuche munabwire Omosun de Sante eyekatrua murungo na butembo emyatse ira sunkana yo ikakoleka mulu halu hane banganga bakulwa kulu abake bake omubyaswa ngabine bi ebere iru hospitali olwekatrua okwana ne myatse ira koleka mumaniri bo mutu mwa ira sira ku kafurnale ikolo mpriska kamala ikumendru mulala makangire no nabunyasa mkana bini irima niraka funari mubi ya suwa nga bini bi na bandipa sunu ule mumulalawu sante na bubanali mubi ya suwa nga bini bi mberewa tuwe iriba mwakana sungika iba mwakangania mbimbano ikasuka na iyo ikandu kwa mererua ne government ya Kongo ukwila vera umenti ili robonya asa priska kamala inakabari kiraba imbani erhambabu kwa kuboko akagala kakasirukuba kuluwa kulu erelua ukubukuninga bunu bu sibuwa sabukate mabandu na iringa lombo lombo uluka leka bandu batu wa kundu na bandu watalu ukubukuninga bunu bu watena emiasi yo yehwe emiasi yesube omwe tondeka wako lundaha lundiluhande usote sivile na bute mbo mate sanane presidenti inatu kwa teno mashibu mwazi ngono yu Owe mbimbano ya masunzirwa, usana nerilwa, neri kakiri ya wakuni, wakubukuni, owe bola. Na hawe cherefu na kateno, chuchu tolere kuhumbi hanabia awa na malaboratuari. Waka kole keramu ibipimo, ebi kami nyabandunga bahuhene batre kutenga wakami kami kakulengolo lorote, na iru ibipimo vya nabe kanguhaluba, abandu sibase, waka waka la matra, waka lindiri ibipimo vya betro muhala, hale kumbi vya nabi hau kukuhi, ibanalu wa waka menye kuna nchanganato ikana nereo
yebali byanga bakandike ya emyezi iyo bate umwezi ngono yu akachingula omu vya suwe na butembo nilibyango kuhama vya myezi ilibiri apali mulengunga lono lu ipo nulu wapa katingwa tingwa kubana ihenge kire iba nemu tingwa tingwa kona banganga neri kuhiria obuzibu wanga hikire abandu wanje ngoko bakatulago nono mwazi omu vya suwe ebe ituri mweria pakata no aba kasuka nabo ibaprehembe kwa nubukuninga bano bubwe pola aba koni abri musandre medical evangelique emu byaso abebunia ni nyakunda mwiyo mwituri wa ibaprehembe nabo abandi babere trumwa omu byaso ibujeremani ngo munga ngamkulu yukasuka naye nene ni bisunga bini bi no mundi ni mu America kwa mu Peter Strafford inabya bralamu byaso ngabini bi nuko menana ni miasi libiri chanda chikuwe ni basungi kiwe bitu sinu wapane mtisha mutuma ayo tukabe hula siwa se abandibaka la matania umuvi sungi nivi na ho yuka tabaliji ilubo ya nkashama ina tula nkoko ni miasi yika kwa merawa umusiki woshi numusika sikania no ko miasi sande yotu naiko wakata no eche bungo chikawe kumusasi waka watika ya bandu na acho chini mtu teno kubro tuleko wa leire kubeto vinje ebyanga watika bandu kumusase na huko meani miasi ili alibula wa umucha munabwire wakatu teno wakabere kera awa ute mitre ma yiri renga niri angu hera wakala kumusase umulikala wako malupitali mena mena wakwaka tulawe Evariste Mutsunga na kamerakira abahimbani boshi eri atimbeyi kuteno siba limia musase na musase wakawa wili unalurerene iwo ngana waticha na wakakalu kakapanga iwo waticha abandi situashi umulenge wa Mutsunga okwa meani miati liru musase nganabiri kumabiuma amabia iyo umuke ngilisania inasumbe volime atino umurenge sheria hika omubyuma tukaye usomu byaswa ebye wanga okwende myatsi eri asomu byaswa ebye kasende wakati lo tino mukasende mweyo nayo yikusuka naye iyo mu vice premier ministre ministre yuko kwa myatsi libiri hiyane emwese na tulango ko umurongo owiza na brasukana una bria uko mavile munga bero kiwe ulu ne komine e kasende na ya bero ulu mkumine nga sende nko kubaka tulago nirumucha munane chamuna wire waka tulago okwa mene miyazi ya bero lebae kwako yuka tabale nga bero kiwe ulu valiste somo umula bera musombo lwa uwiza yekombi bendani bosiko ibakatu teno abakasuka nabo bakanda sundula omurongo munane wakani mungabiru ikifu ayulu ni kumine kasende watu lere iwa kumiatu ndaikango ko bia vila sera oko wa ministria waka ima nirimiazi ye mwese ni waka kwa mimiazi libiri chinyanga vero ngoko ya kagenda wako unamu ya suwa ibi wita wakati no ere hulumu ndongonga huno yu ukumafile manene manene uyuka hula wamo ashili kapanga kashi mumwati inga huno yu rasera kuministre uinteriere na huna kutu kutu nale panawabe hula umurunga huno yu uko minene minene ni mwati akasuka nago ina kawatika yabali wahimbani uya suanga bini bi na huna kutu tino achinene ibali bianga wakandi waticha ebe harobe shaka bebe tukunini na mulu vika hira uwa sondolia uki natu wale kumbe ibe kalamu walinga mabiro kakangana yangu kubali muvile nende miase mena mena hei ringe yoba kana kolere melongo mena ne menene kumbe nabo batu ngererebo ba watika yebo nukua ni miase mena mena ne yobu holo nuku akatu lau nukua ni mwati wale vire ei kahola wamo fojeke Jack mwela vera fondasyo jantikalich na bubaka tuwati nubahimbani uvya suave na butembo watu lere ibabini risicha ukwi kwa miramito ndake ilibiri usana ilua ukumakuni awe bola ukwa mene miati rasera ukujantikmetri yuwa na wane ina tulango ko ama ni mama chitu ngolenga chini ichi watu lere ibuwa mahanungo ko vene
nemiatse ya be re landako re kola buyonzo ne ri ka kiriango kubanga ka nimubu wa hateno ibakandi ba kola chebuya ngoko baka tulago tuka yabuira mushungulira so mu byeso ibiture mamba Samuel ya rebula rubuholo rekasungi kanario erekena lagira mu byeso nga ine biye bahimbani bakasuka nabo ebane mugarwa naho nende myatsi minchi minchi yikasuka inemu tandi tungererwa nke shunda kisikirwe no bisunga bine bi shabiri abesuti nabandu bakabola iyo banga laba ushine mapengu na besokero ebiri tabuli mu byasunga bine bi irwe Mombasa kwa somo byaswa ebibeni abasundulia abali mu byasunga bine bi babare bakabarakira wale libichonga kolanga tsitahe emiatse yabine umutondeka nali kanabyo baso lishaba umaba uma na bakatano anotolere ibali atachuma nele tanda kenda kibali bichonga kolanga tsitahe emiatse yabine umutondeka naho ngo kwa katulau Jospe Mbowa atano okwila bere bishika tungerera ubuholo ibwagana nesho ndakishagana nirwakabula eritangikire ngirire iwahe nubakahira yena rusumbu mulenge batino eleta yena iburu komyatsi menje emyatsi ilibirie bione angaleka imbiri kwabo iyashimwa kumwatsi ngano otumahindira kushiriololo mbolera.